te tolu nana tolu manu ia umu untau I lunga na wala misa I fōi ilfamlanga I lunga so se mea lava ia alufungi e na tua ia o tu wha mua munga e ne wha pena e ana ta honso I tātou ili nevi tau mani nevi aso mō niso ni tātou wha mtalanga tolanga pena I fōi ia sa mōle nevi tau te talo tu I ne wha pena lava ona tātou mata I tū tolanga pena ili awala I o awala te rbabe I sa mō teimi nei I o mālosi lau fōi mālosi fesi mālosi le titi fōi tolanga pena I sawa sawa male aveta vale o nā I le teimi le nei e ho fui a tātou nei e tu e vatu sa lapta inga fui mō tātou ia e nei fa pena o na mō fui li tātou avano fa talo fatu I le nei tula I le auto I la uso fui lo fa pena o nei o I Redcliffe le nei tula le tai au I le tātou falinsi ni ele na mā lor ngā lulue fa tei tele junior mi se fui a Lucia John I a fa tei tele lava mō le ngā luenga I o e tāpenei na mō nei o tātou tangata Ya mo na pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua mai le na masino ya no li si yo uma ya te sema ya ma lo nga lu e fa te tele sa we ta tu fale ofu ta tu fale enga la tu inicio ta tu pisinsi ta ta lo fa pena na lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta tu fa IP we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai iya tato. Pese ni tafa abto moto e ala e tulang pe one yai iya tato fa moi moi ole ne yaso inisifu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.